0: que já estava com... Tilavannani ane siha buna tiwana mulen komes tanaka furagen dashe gosa essa em furatama ves dinaya ka dawat dename eha hisabun din lavanna
1: kaaku kaaka
0: mi buni ane suja
1: doctor ya do
0: suja niha dem waaka dakkan tiwa paden suja bunani timanna jang hiwani malika ne kom va ke ne kom ta gosa sa emhuro tama sa ne dinaka sa dawa den e hai sabun den hi alang anna ni suja ge hi alang anna tilawa
1: okay barab barabar ti bae sa sa te nge demmi nge adi turu lave film garna mi turu lave mi lavan ne hisab dem bune demenge